Hayi madikela ngihleli nawe emphubeni sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Asonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Ukusho ukuthi iradio le yakuwe. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahleli yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini emqaleni danku.